0: Space Radio Sapiencia.
1: 95.3 FM.
2: Ọ bụ Jolly Johnny n'okporo ama taa. Achọrọ m maka ndị mmadụ si mara Maggi Chicken Flavor. Nke a dị mfe, ngwa super celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
2: Nwanne, ị chọrọ ịgbanwe ya ka ọ bụrụ salary. Ngwa, ohere nke ikpeazụ, super turmeric.
3: Ok, T-U-R-M-E-R-I-C. Turmeric.
2: Eziokwu, otu katọn Maggi Chicken Flavor bụ nke gị.
4: Maggi Chicken Flavor nwere yabasị, celery na kwa turmeric. Onye mgbanwe ego m.
5: Ị mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinjie gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi, obere oge onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanyego, m ga-refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
6: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
5: Gịnị ka m gwara unu?
6: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
5: Mụnwa, ọ kwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozi data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
6: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: Antum kai nagari. Ọ dị ka nwere ihe na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump. Ụda ahụ ji iwe n'ọnụ ma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere, na nkụji niile nke arụ, ngwungwu, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baa na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Ana emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

N'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ọka ibu n'ọrụ mgbasa ozi Radio Sapientia 95.3 FM Onitsha. Taa bụ Saturday ahịa Eke, abalị 13 nke ọnwa June afọ 2026. Aha m bụ Olu Ebube Aro. Onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ Nigeria Democratic Congress NDC wee na-azọ ọkwa onye isi ala na nhọpụta ga-eme n'afọ 2027 Peter Obi ekwuola na ya ga-ahapụ onye ndu Indigenous People of Biafra IPOB Nnamdi Kanu ma ọ bụrụ na nhọpụta ya dịka onye isi ala Nigeria. Obi kwuru na gọọmenti etiti enweghị ihe ziri ezi eji aka wee nwụchikọ Nnamdi Kanu maka mkparị ebubo e nyere n'igwe mgbasa ozi Radio Biafra, na-ekwu na okwu ndị ahụ egosipụtaghị mpụ maọbụ alụ nke na-ekwesịghị ka a tụọ ya mkpọrọ. Dịka ọ na-agwa ndị Naịjirịa okwu na Washington, ọ kwere nkwa na ọchịchị ya ga-ebute ụzọ mkparịta ụka ya na ndị ọgbaghara n'ofe mba dị iche iche, na-ekwusikwa ike na itinyekọrịta aka ọnụ na ezi mkparịta ụka bụ ngwaọrụ dị mma maka idozi esemokwu ọbụla. Ọzọ dịka ibe ya, onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ African Democratic Congress ADC wee na-azọ ọkwa onye isi ala na nhọpụta ga-eme n'afọ 2027 Atiku Abubakar ahọpụtala ugbu a onye bụbu minista na-ahụ maka njem, Minister of Transportation, bụ Rotimi Amaechi, ka ọ bụrụ onye ga-esote ya n'azụ na nhọpụta ọkwa onye isi ala na-abịanụ. Ekwupụtara nkwenye a tata site n'aka onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ADC na River State bụ Leader Samson Amaechi, onye nke sonyere n'ịzọ ọkwa primary maka onye isi ala n'ime otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha, sịrị na mbụ na anya abanyeghị na ya bụ otu ndọrọ ndọrọ iji sonye n'ọsọ ịbụ osote onye isi ala dịka Atiku meriri ya na ndọrọ ndọrọ primary ha mere. Gọọmenti ndị Borno State ewepụla ma kpọghachite ndị otu Boko Haram mmadụ 720 chegharịrị echegharị, nakwa ndị otu Islamic State West Africa Province ISWAP na aha mkpirisi, tinyere ezinụlọ ha dị iche iche ruru ihe karịrị mmadụ 3,000 gaa n'ime obodo dịgasị iche iche na steeti ha. Ekwupụtala ọkwa anụnwa na Maiduguri n'oge mmemme mwepụ na mweghachi emume Low Risk Batch 9, ebe onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ na ihe gbasara ọrụ nchekwa Brigadier General Abdullahi Ishaq retired, na o wee kwupụta na otu ndị ahụ gụnyere ụmụ nwoke 720, ndị di na nwunye mmadụ 992, nakwa ụmụntakịrị karịrị 2,000. General Ishaq kwukwaziri na atụmatụ ahụ bụ nke akpọrọ Borno Model, bụ ụzọ na-abụghị kinetic approach iji megide mpụ na alụ iyi ọha egwu, bụ nke na-agba ume ntọhapụ onwe, nhazigharị na mweghachite nke ndị ọgbaghara mbụ, bụ ndị kwenyegoro ugbu a ịhapụ ime ihe ike ma nabata udo n'obodo. N'ime Onitsha ugbu a, enwetala mkpu narị ibe ya elu n'etiti ndị bi na Estate Beverly Hills, nke dị na Opi bus stop n'akụkụ ụzọ 33 Road Axis n'Onitsha, maka oyiyi egwu ide mmiri na-apụtanụ, nke ha na-atụ egwu ya na o nwere ike ikpochapụ ụlọ ma tinye ndụ na ihe onwunwe akụnụba ndị mmadụ bi n'okirikiri ebe ahụ n'ime nnukwu ihe egwu. Nchegbu ihe egwu a sochiri oke mmiri ozuzo zogoro n'ime abalị 2 gara aga, bụ nke malitegoro imetụta ikike drainage ịgaserere werere na mpaghara ahụ. Na mkparịta ụka ha na onye nta akụkọ anyị nwere, ndị bi na ndị nwekwa ụlọ ebe ahụ kwusiri okwu ike gbasara okporo ụzọ nakwa ụlọ dị iche iche nke gosipụtara mmebi izizi ya, ya nakwa gosipụta egwu dị ukwuu maka ọnọdụ ahụ na-akawanye njọ, na-ekwupụta na oke mmiri na-arị elu n'akụkụ dị iche iche n'okirikiri ebe ahụ,
wee na-akpọkukwazi gọọmenti Anambra steeti na ụlọ ọrụ dị mkpa ka ha tinye aka ngwa ngwa site n'ịtụle ọnọdụ ahụ na itinye usoro dị irè iji gbochie ide mmiri ahụ ibutere ha ihe ize ndụ. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na minista mba Iran Seyid Abbas Arash kwuru na nkwekọrịta anya na mba United States ịkwụsị esemokwu dị ugbu a adịgo nso, na-agụnyekwazi ndokwa iji mepegharịa Strait of Hormuz ya nakwa ibuli mgbochi US na ibupu ihe ibu nke mba Iran. Ọ gbakwunyere na mkparịta ụka banyere mmemme Iran's nuclear program ga-esochi n'ikpeazụ na nkwekọrịta ahụ. Ndị ọrụ US ekwenyela ihe dị na nhazi ahụ achọpụtara, na-ekwupụta na enyemaka akụnụba ọbụla maka Iran ga-adabanyere na nrube isi n'ọrụ ndị ekwenyegoro na ya. Na mba Switzerland, e nwetara akụkọ na ndị na-eme ntuli aka Swiss voters ga-ekpebi n'ụbọchị Sunday ma ha ga-agbakọ ọnụọgụgụ obodo ha ka ọ bụrụ nde 10 million. Ya bụ atụmatụ sitere na nchegbu ha nwere banyere mbata na ọpụpụ, ụkọ ụlọ na nrụgide n'ọrụ ọha. E mekwaziri ka a mata na ọ bụ ndị right-wing Swiss People's Party na-akwado atụmatụ ahụ, nke na-ekwu na mmụba ọnụọgụgụ mmadụ ngwa ngwa na-eme ka ndụ ghara ịdịgide, ebe ha kwupụtara na ọnụọgụgụ ha sitere na nde 7.3 million n'afọ 2002 wee gbagoruo ihe dịka nde 9.1 million taa, ebe ihe dịka pasentị 27 bụ ndị si mba ọzọ bịa binyere ha. Dịka ndị nkwado ya bụ atụmatụ na-arụ ụka na ya bụ ihe dị mkpa iji chebe akụ na nkwụsi ike nke obodo ha, gọọmenti ha, otu ndị isi ọchịchị, ndị azụmahịa na ndị otu union ha ekwekọghị n'usoro echiche ahụ, na-adọ aka na ntị na o nwere ike ime ka ụkọ ọrụ ka njọ ma mebie mmekọrịta ha na ndị otu European Union, wee kọwaa ya dịka ihe na-abụghị eziokwu na ihe ize ndụ akụnụba. N'ikpeazụ, abịazịa n'akụkọ gbasara egwuregwu, ndị otu mba United States bidogoro ọgụ ha na asọmpi iko mba ụwa, bidoro ya n'ike ka ha meriri mba Paraguay wee nye goolu 4-1 n'egwuregwu emere na Los Angeles. Folarin Balogun nyere goolu abụọ, ebe Gio Reyna mechiri mmeri ahụ site n'ịkụ goolu mara mma n'oge ngwụcha egwuregwu. Ndị nkiri ya bụ egwuregwu gụnyere ọtụtụ ndị ama ama bụ ndị nwere mmasị n'egwuregwu bọọlụ mba ụwa, nke mere ka olileanya otu mba United States were ịgafe n'otu Group D sikwuo ike n'akụkụ mba Australia nakwa Turkey. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, n'ebe a ka anyị na-ewetara unu akụkọ ụwa nke taa na Radio Sapiens 95.3 FM Onitsha n'isi njedebe. Maka ịmata ihe ndị ọzọ na-emegasị na mpaghara obodo anyị, ebula oge n'isonyere anyị na ngalaba akwa mgbasa ozi anyị ndị a: Facebook Radio Sapiens 95.3 FM Onitsha, Instagram, YouTube, TikTok Media Sapiensia, X bụkwazị Twitter na mbụ Threads, LinkedIn Sapiensia Radio and TV. Anyị na-asị unu daalụ, Demechi Nne, maka isonyere anyị. Na aha ndị ọrụ anyị gasị, ndị nyere aka dekọta akwa akụkọ ndị a gasị, aha Mụka bụkwazị Ọlụ Ebube Arọ. Ka anyị jisi ike na-eme nke ọma ka obodo anyị na-adị mma, maka niile na-amalite site n'obi ọma. Ụbọchị nta ka anyị chụọnụ n'Owerenchi. Ka emesịanụ.

0: kelem gị ndị ọma na-ege anyị ntị, nke onye chiri ya zere, nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Nnọọ n'oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'ọkaibe ụlọọrụ mgbasa ozi Radio Sapiensia 95.3 FM Ọnịsha, mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Taa ihe anyị ga-eme bụ asọmpi egwuregwu nke ga-adị n'etiti ụmụaka si n'ụlọ akwụkwọ St. Patrick's Secondary School, Ugwu Agba, Obosi. Ọ bụ ndị otu Debate Club na Press Club n'ụlọ akwụkwọ ahụ ga-eme asọmpi egwuregwu a, ndị nke nọ n'Ogo Junior Secondary School. Aha ha bụ:
1: aha m bụ Ojimadu Kelechi, abụ m onye nke mbụ na-ekwenye n'isiokwu a na-arụ ụka na ya.
2: Aha m bụ Agbu Ifechukwu, abụ m onye nke abụọ na-ekwenye n'isiokwu a na-arụ ụka maka ya.
3: Aha m bụ Okoyesi Steve, abụ m onye nke atọ na-ekwenye n'isiokwu a na-agbanye maka ya.
4: Aha m bụ Eze Onye, abụ m onye nke mbụ na-agba isiokwu a na-ekwu maka ya.
5: Aha m bụ Nwada Ogbonna Mary Cecilia, abụ m onye nke abụọ na-agbaghị isiokwu a na-ekwu maka ya.
6: Aha m bụ Ilochidera, abụ m onye nke ịtọ na-agbaghị isiokwu a na-ekwu maka ya.
0: Ndị ezi ndu n'ọdịnihu, daalụ nụ hinne. Anyị ga-anabata ndị ezi ndu n'ọdịnihu siri ka ha bịa sonyere ndị enyi ha na asọmpi egwuregwu a. Aha ha bụ
7: Ojimmadu Chukwu Emeka,
8: Onovo Chidera,
9: Peter Stefan,
10: Ojimmadu Chibike.
0: Ndị enyi anyị, daalụ nụ hinne. Soronụ m nabata ndị nkuzi kuziri ụmụntakịrị a ma kpọrọ ha bịa ebe a taa. Aha ha bụ
11: Ozizakụ Eyuche Gloria,
12: Odoziakụ Ebo Chijioke,
13: Nwada Onye Chire Chi Reverend Sister Genevieve Daniels.
0: Ndị nkuzi, daalụ nụ hinne. Anyị ga-anabata onye ọkaikpe anyị, aha ya bụ
14: Chinemere M Okeke, ka anyị nọkọ ọnụ.
0: Nne, daalụ hinne. Aka m bụ Uju Nwankwọ. Isiokwu nke anyị na-arụ ụka na ya taa bụ: iji maka ego lụọ di na nwunye ka mma karịa iji maka ịhụnanya wee lụọ di na nwunye. Anyị ga-akpọnite onye nke mbụ na-ekwenye n'isiokwu a bụ Ojimmadu Kelechi ka ọ bịa gwa anyị okwu ugbu a.
1: Ndewo onye isi oche, ndị ọkaikpe, onye ngụkọoge, ndị mụ na a na-arụrịta ụka, ọhanaeze na-ege anyị ntị, ndewo. Aha m bụ Nwobi Ojimmadu Kelechi, eji m obi aṅụrị na obi ụtọ kwuru n'ihu unu taa ikwu na na ọ bụ eziokwu iji maka ego lụọ di na nwunye ka mma karịa ịhụnanya. Na mbụ, gị mgbe alụmdi na nwunye, alụmdi na nwunye bụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nakwa ezinụlọ metụtara ha ibi dịka di na nwunye mgbe emechara usoro emume ọdịnala. Na nkọwa ihe alụmdi na nwunye a, o nweghị ka ịhụnanya siri bata na ya. N'eziokwu, alụmdi na nwunye n'oge ugbu a bụzi ihe ọgụ na mgba n'ile onwere onye chọrọ ịwa isi, mana lee ego dịka Chukwu nke nwere ọsasa nyere nsogbu alụmdi na nwunye dị iche iche. Na mbụ, nwoke na-alụ nwaanyị, ọ ga-akwụ ụgwọ isi nwaanyị ka ọ ga-aga na mbe nne nwata nwaanyị ọ chọrọ ịlụ, kpọrọ ya lụba na-enweghị ihe o mere n'isi ya. Ọ bụ omenala chacha, ọ bụghị eziokwu. Omenala Igbo dobere ya na nwoke ga-eme ego n'isi nwata nwaanyị ọ chọrọ ịlụ dịka odebe ndị siri debe ya. Nwata nwaanyị ruru nwa okorobịa dara ogbenye n'anya atagbuola onwe ya n'ahụ, ya bụ nwa okorobịa ahụ ọ ga-akwụ ụgwọ isi ya ma lụọ ya ka ọ ga-eche ka nwa okorobịa ọzọ bịa n'ahịa ụdara ọma ahụ racha. Ọ bụ ihe doro anya na ezinụlọ niile dị na Naịjirịa taa na-achụ nta ego nke na ụfọdụ etinyela isi n'ọhịa hapụ ụzọ doro anya. Onye na-enweghị ego ọ na-eri ofe owere ndị be anyị zaa anụ m? Ọzọkwa bụ na ndị nne na nna n'oge ugbu a kwenyere na iji ego alụ di na nwunye bara uru karịa iji ịhụnanya. Ọ bụ nke a mere ha na-ajụ nwa okorobịa ọbụla bịara ịnụ nwa ya ihe ọ na-arụ tupu ha wee kweta kpọnye ya nwa ya ka ọ lụwa. Na Naịjirịa taa, tutu ụmụ agbọghọ na-agụ akwụkwọ si na ezinụlọ na-eji ya ego. Nne na nna ha na-agba mbọ iji fụ na agọchara akwụkwọ. Ha gasị akwụkwọ, ha were chọba di ga-alụ ha. Ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-alụ di n'ihi ịhụnanya, mana ha echefuo na nne na nna zụrụ ha kwesịrị iri uru afọfọ a tara n'isi ya. Ka njụ unu ndị nne na nna niile ebe a taa, ọ bụrụ onye na-ekpe ekpere ka onye ogbenye ọnụ ntụ lụọ nwa ya nwaanyị ọ tara afọ ụzọ n'ụlọ akwụkwọ n'ihi ịhụnanya. Nke bụ eziokwu bụ na onwere na-ekpe ụdị ekpere ahụ, mana nke jọgburu udele ma sigbuo nkapị n'isegbo. Kedu ka nwoke ga-esiluchaa nwaanyị ndị ebe nwunye ya anaghị ya na nwunye ya nri ya na-eri? Tofia kwa, ọ bụghị ihe ziri ezi ma ọlị. Nwoke na-alụ nwaanyị kwesịrị izu oke, mana ahụ mana ihe niile, ma jidekwa ego niile, ego bụ isi ihe niile. Ka m gwa ụnụ ụmụ ntorobịa niile n'ebe a taa, tupu na na-ekwu okwu ịlụ nwaanyị, kwadokwa ka nwunye gị ghara ịhapụ gị na ụmụ gị laa n'ihi agụụ ma ọ bụ ụbịam. Ego bụ ịhụnanya, ebe ego dị ịhụnanya ga-adịkwa, n'ihi na ọ bụ ego wetara ya. Ọ bụrụ na ego dị, ihe egosi ihe niile aja ele ndụ anya, o nweghị ihe ga-akọ gị. Onye ọbụla na-ekpe ekpere ka ọnụta dị ji ego, n'ihi na onweghị na-achọ ya ego. Ego bụ ihe ụmụ agbọghọ bịa na-achọ na alụmdi na nwunye n'oge ugbu a, n'ihi na ebe ego dị ịkọ ọnụ anaghị adị. Ọ bụrụ na ego dị, ụmụ gị ga-aga ụlọ akwụkwọ bụ ọka ibe, ma ọ bụrụgodị na ala bekee ka a chọrọ ịga, ha ya aga, n'ihi na ego dị. Ndị be anyị ka ọnụ m otu a n'ọnụ, ụbọchị nta ka ịchọ m n'owere nchi. Ndewo.
0: Ndewo. Anyị ga-akpọlite onye nke mbụ na-agbaghị isiokwu a bụ Eze Ọha Onyinye ka ọ bịa gwa anyị okwu.
4: Ndewo ndị isi oche, ndị ọkaikpe, onye ngụkọ gaị, ndị m na-arụrịta ụka, ọha na eze na-ege anyị ntị, ndewonu. Aha m bụ Nwada Eze Ọha Onyinye. Eji m obi aṅụrị na obi ụtọ kwuru n'ihu unu taa ikwu na ọ bụ eziokwu iji maka ịhụnanya werela ọ dị na nwunye ka mma karịa iji ego. Nke mbụ, gịnị bụ ịhụnanya? Ịhụnanya bụ mmadụ inwe mmasị n'ebe mmadụ ibe ya nọ. Ịhụnanya dị mkpa n'alụmdi na nwunye. Ebe ịhụnanya dị, ebe ahụ ka udo na-adị. Ọzọ, ọbụlagodi akwụkwọ nsọ kwuru sị, ndị dị hụ na nwunye unu n'anya dị ka Kraịst hụ nzukọ ya bụ ụka n'anya. Ịhụnanya ya bụ isi ahụrụ kwawa okpu n'alụmdi na nwunye. Ọ bụ ịhụnanya na-eme ka di na-emere nwunye ya ihe niile dị mma. Ọ bụkwa ya na-eme ka nwunye na-emere di ya ihe niile dị mma. Ka njụ unu n'ebe a taa, o wekwa unu ga-esi wee binyere onye unu enweghị ịhụnanya n'ebe ọ nọ. Mba, ọ bụ nke a kpatara ọgbaghara na di n'ezinụlọ mgbe ahụ ego adịghịzi. Ndị be anyị kọọ agodi n'otu a mbọchị nta ka ịchọ n'owere nchi. Ndewo.
0: Ndewo. Anyị ga-akpọlite onye nke abụọ na-ekwenye n'isiokwu a, Agbo Ifechukwu.
2: Ndewo onye isi oche, ndị ọkaikpe, onye ngụkọ oge, ụmụ akwụkwọ m na-arụrịta ụka na ọha na eze na-ege anyị ntị. Ndewo. Aha m bụ Nwada Agbo Ifechukwu. Akwụ m ebe a ikwenye isiokwu a bụ na iji maka ego lụọ di na nwunye ka mma karịa ịlụ di na nwunye maka ịhụnanya. Ọ bụ so onye na-enweghị akọnuche ga-agbaghị isiokwu a, n'ihi na ya bụ okwu akọwaala onwe ya. Mana ka m were ọmụmaatụ were malite okwu. Nwoke lụrụ nwaanyị ọ hụrụ n'anya nke ukwuu, mana o nweghị ego o ji elekọta ya anya. Ọ dị gị ka alụmdi na nwunye ọ ga-enwe isi? Mba. Mana na mbido, obi ha ga-ejupụta n'ịhụnanya na obi aṅụrị. Mana ka ihe na-aka onye njọ, ịhụnanya ahụ a na-agbada. Ọ bụ eziokwu na ekwesịrị nwee ịhụnanya n'ezinụlọ, mana ego ka dị oke mkpa, n'ihi na ọ bụ ịhụnanya ka a ga-eri, nke o ji abịa ka a ga-eji azụ ụmụ. Ọtụtụ ndị ntorobịa ugbu a na-agbabazi n'alụmdi na nwunye na nkwenye na ịhụnanya ga-emeri ọnwa niile ga-abịa ha na ndụ, nke kpatara ọtụtụ ezinụlọ ji etisa kwa ụbọchị na-esapụghị aka. Ndị be anyị, ka m gwa unu nke bụ eziokwu, ugbu a bụ izi mgbe a na-asị na ịhụnanya kpuru ìsì. Ịhụnanya nweziri anya asaa, okpu izi ìsì. Ọ bụrụ na ego dị n'ezinụlọ, agaghị enwe oke nchegbu na oke mgbakasị ahụ, n'ihi na nri ga-adị n'ụlọ. Ego a ga-eji ọzọ maka na akwụkwọ dịkwa ya. Ego ụgwọ ụlọ nakwa ego a ga-eji igbo mkpa ndị ọzọ nke ịhụnanya pụghị ime n'ezinụlọ. Isi ike na ụkọ ego nwekwara ike igbu ịhụnanya n'etiti di na nwunye, n'ihi na ọ bụ ego na-eweta ịhụnanya, udo, aṅụlị nakwa agamnihu n'ezinụlọ. Ezinụlọ ji ego na-etinye ụma n'ezigbo ụlọ akwụkwọ, mana ezinụlọ na-eji ego na-ejisi ike tinye ụma n'ụlọ akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ ha dị ọnụ ala, wee ruo praịmarị nke isii tupu ha aga binyere mmadụ ma ọ bụ gaa mụọ aka ọrụ. Nwoke ji ego na-enye nwunye ya na ụmụ ya ihe ndị e ji atụ ndụ mmanụ, mana nwoke ji ego anaghị enwe ọnụ okwu n'ezinụlọ ya, n'ihi na nwunye ya nakwa ụmụaka ndị ha mụtara agaghị enye ya ugwu ruru ya dịka onye isi ezinụlọ. Ọtụtụ ụmụaka si n'ezinụlọ ụbịam na-agụụ na-etinye isi n'ịgba akwụna, izu ohi nakwa ịma aka akpa. N'aka nke ọzọ, ụmụ nwaanyị ndị ha ejighị ego na-agba n'iro iji nweta ego a ga-eji azụ ezinụlọ ha nri ọnụ. Ọ bụ eziokwu na ekwesịrị inwe ịhụnanya n'etiti di na nwunye, mana ego ka dị oke mkpa, n'ihi na a ga-eji nwe ego zụta ịhụnanya, mana apụghị iji ịhụnanya zụta ego. Ọzọkwa dịka ibe ya bụ na mmadụ ga-adị ndụ ma ewepụ ịhụnanya, mana mmadụ apụghị ịdị ndụ ma ewepụ ego, n'ihi na ihe niile a na-emezi n'ụwa taa bụzi ego ka eji eme ha niile. Ekwenyere m si ike na site n'ezigbo atụmatụ ndị nka ntụpụtara na unu esonyela nkwere n'iji maka ego lụọ di na nwunye ka mma karịa ịlụ di na nwunye maka ịhụnanya. Ndewo.
0: Ndewo. Anyị ga-akpọlite onye nke abụọ na ndị mgbagha Ogbonna Mary Cecilia ka ọ bịa gwa anyị okwu.
5: ndewo onye isi oche, onye nhazi ihe na ụmụakwụkwọ m ndị mụ na ha na-arụrịta ụka na ọganihu na-ege anyị ntị. Ekene m unu. Aha m bụ Nwada Ogbonna Mary Cecilia. Anọ m ebe a taa iji kwenye n'isi, iji megide isiokwu abụ, iji maka ego lụọ di na nwunye ka mma karịa ịlụ di na nwunye maka ịhụnanya. Mana tupu m amalite, gịnị bụ ego? Ego dịka akwụkwọ nsọ siri kwu bụ mgbọrọgwụ njọ. Ego abụ ego ezisala ọtụtụ ezinụlọ kịta. Ọzọkwa dịka ibe ya bụ na ụfọdụ ụmụ nwanyị alụọgo di n'ihi ego. Emechaa, otu nsogbu maọbụ nke ọzọ abịa wepụ ego ahụ n'ezinụlọ a n'ihi na ego bụ ikuku nke nwere ike ịkwụsa m echi taa okwụsị onye ọzọ. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ji maka ego wee lụọ di na nwunye ebido kparịba di ha, nyewe ha ọtụtụ nsogbu dịgasị iche iche. Nsọpụrụ ala, ọgụ na mgba eju elula ala. N'ikpeazụ, ịhụnanya bụ naanị ọgwụ nwere ike ịbụ nsogbu ndị a niile. N'ihi na ọ bụ ịhụnanya, n'ihi na ụdara kwuru sị na ọ bụghị naanị nwa ya bụ onye a na-apịwa ọnụ. Ụmụnne m, na mmechi, ọ ka mma ịgbanarị nsogbu ndị a niile n'ihi na ọ bụ ịhụnanya na-ebute ọganihu n'ezinụlọ. Ndewo.
0: Ndewo. Anyị ga-akpọlite Okoye Sistus, onye nke atọ na ndị nkwenye, ka ọ bịa gwa anyị okwu.
3: Ndewo onye isi oche, ndị ọkaikpe, onye ngụkọ oge, ndị mụ na ha na-arụrịta ụka nakwa ọzọ ha na-eze na-ege anyị ntị. Ndewo.
0: Ndewo.
3: Aha m bụ Maazị Okoye Chidera. Akwụ m ebe ịkwụnyere isiokwu nke kwuru sị, iji maka ego lụọ di na nwunye ka mma karịa iji maka ịhụnanya. Site n'okwu ole ma ole m jiri bịa, n'ihi na ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. Ihe m jiri kwuo otu a bụ, na mbụ, gịnị bụ ịhụnanya? Ịhụnanya dị ka ahụ uchebe ihe anaghị ahụ anya ma ọ bụ mmesi aka, kama na-egosipụta site na akparamàgwa mmadụ. Ngosipụta nwere ike ịbịa n'ụdị onyinye dị iche iche nke ego pụrụ ịgụta, dịka ụlọ, ụgbọala, ekwentị dị oke ọnụ, akwa, akpa, akpụ ụkwụ, elekere mgbanaka, ihe ntị, ihe ọnụ, ihe oriri na ihe ọṅụṅụ, tinyekwara ihe ndị ọzọ ụmụ nwaanyị ji ele onwe ha anya. Ndị be anyị, ka m jụọ unu, onye nwere ike imere nwaanyị ihe ndị a? Ọ bụ na ọ hụghị ya n'anya? Ụmụ nwaanyị, ka m jụọ unu, ọ bụrụ gị ka nwoke mere ihe ndị a, ọ bụ na ị gaghị ahụ ya n'anya? Ọ bụ naanị sọ onye iberibe bụrụ ịza mba, n'ihi na ndị Igbo tiriri sị, anaghị ahụcha ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ akụ. Ọzọkwa dịka ibi ya bụ na nwoke na-enweghị ego ọ ga-eji kpata nri ọ ga-eri, nakwazi ego ọ ga-eji lụọ onwe ya anya, ọ ga-emenwu ihe ndị a. Anụ m ebe onye mụ na ya na-arụrịta ụka sị na ọ ka mma iji maka ịhụnanya lụọ di na nwunye. Nwee sị ka njọ, ịwụlụ anya ọ ga-ata di ya ata? Ịwụlụ anya ga-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ? Ịwụlụ anya ga-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ? Ịwụlụ anya ga-egoro ya ihe ọ ga-eri, ma sị ya pụgodi ihe ọṅụṅụ ọ ga-aṅụ, n'ihi na ọ bụ mgbe mmadụ rijuru afọ o wee kwụba okwu ihe ọṅụṅụ ọ ga-aṅụ. Ndị be anyị, ọ kwụrụ na ahụgo na a na-ebu ụzọ zụta ala were zụba ute. Ọzọkwa dịka ibe ya bụ na n'ezinụlọ nwoke were ego were nụọ nwaanyị anaghị ebi n'udo. Esemokwu na-adị na ya, ọgụ na mgba na-adị na ya. Nwoke adaghị enwezi ọnụ okwu ebe nwaanyị nọ. Olee ebe ịhụnanya gara? Mana na mbido, mgbe ịhụnanya dịkwa ka ọ dị mgbe ụmụ abịabe, mana mgbe ụmụ bidoro bịawa, ihe eji ego eme n'ezinụlọ apụta dịka akamụ nwa, mmiri ara ehi, nakwazi nke a na-awacha n'oge mkpochi maọbụ enyemamịrị. Mgbe ihe ndị a na-eme, nwaanyị adaghị ekwuzi okwu ịga akwụkwọ, n'ihi na ọ bụ mgbe mmadụ riri nri, rijuo afọ, o kwuba okwu ịga akwụkwọ. Mgbe ihe ndị a na-eme, nwaanyị ewere isi họrọ mgbọ si n'ịgba mgbọ ịchọ nri ya na ezinụlọ ya ga-eri. Nke a ga-eme ka o si n'ụdị ya pụọ ka nkọ ụsụ, ebe ndị ọbịa ka na-amalite ndụ amalite. Ndị be anyị, ọkwa n'eziokwu. N'ikpeazụ, ndị be anyị, ka njọ, ihe agba n'aka eji ugegbe enyo ya. Ama m na site n'okwu ole ma ole a, na unu ekwenyesigoro m ike na iji maka ego lụọ di na nwunye ka mma karịa iji maka ịhụnanya lụọ di na nwunye. Ndewo.
0: Ndewo. Daalụ hinne. Anyị ga-akpọlite Iroshidera, onye nke atọ na-agbagha isiokwu a.
15: Ndewo onye isi oche, onye nhazi ihe, ndị ọgụ oge anyị, ndị mụ na ha na-arịkọtarị ụka na ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu. Aha m bụ Nwadi Lochidera. Ọkụ m ebe a taa ịkwanyere isiokwu akwụ na ịnụ di maka ịhụnanya ka mma karịa ịnụ di maka ego, site n'okwu ole m ụla njiri bịa. Na mbụ,
16: ego bụ ikuku dịka ụmụnne m si wee kwuo, n'ihi na o kwusara gị taa o nwere ka ma nkwusa nwu gị echi. Abịa na ezinụlọ dị iche iche, ụfọdụ ụmụ nwoke adịghị akpata ezigbo ego, ụfọdụ na-agwa ọgwụ ego nke bụ iwufu ọbara ịkpata ego. Anụ m ka ndị m na-arịkọta rịkọ na-asị na ọka mma ịnụ di maka ego, sị ka m jụọ, ebe ịhụnanya na-adịrị ụmụ na-adị. Mba, ndị be anyị ọkwụ na ngwo na a na-ebu ụzọ chọba ịhụnanya tupu achọba ego. Ezinụlọ na-enweghị nwa, ha na-achọ igote aka nwa ga-anwụ. Mba, a na-achọ igotinye nwata ji awachi ike ma ọ gaa mkpọchi ma ọ gaa mamịrị. Mba, ọsọgodo nwoke ahụ bụrụ aka ji akụ, ha adịghị achọ ihe a ga-eji nye nwa n'ihi na ha enweghị nwa. N'ikpeazụ, ndị be anyị ọkwụ na-ekweta ego na ịnụ di maka ịhụnanya ka mma karịa ịnụ di maka ego, n'ihi na ezinụlọ nwere ịhụnanya na-achọ ego. Ndị be anyị, ndị ọma na-ege m ntị, nna ọkwụ na-agbazi unu ka nwaanyị ọbụla chọọ ka nwa ya nụọ di ya mee ọfụma, fụ na nwoke ahụ hụrụ nwa ya n'anya tupu ọ nụba nwa ya. Ndewo.
0: Ndewo. Daalụ n'ohinne ndị ezi ndụ n'ọdịnihu. Anyị ga-akpọlite ndị mbụ gwara anyị okwu ka ha bịa chịkọtara anyị ya.
1: Onye isi oche, ị meela maka ohere ọma anyị nyere m iji chịkọta okwu m. Ego mara ezigbo mma na ndụ mmadụ. Ego na-eme ka nwata nwaanyị ruru afọ 100 si ka nwata nwaanyị a mụrụ ọhụrụ, n'ihi na ụdị na nchọ ọ na-asa abụghị n'ala anyị Naịjirịa ka a si egote ya. Nwaanyị di ya were ego na-agacha obodo oyibo gaa mụọ nwa ya ma lata, ma ọ bịa na ụmụ ya aga ezumike n'ala bekee. N'ala anyị taa, o nwere nwata nwaanyị ndị mmadụ maara aha ya, a sị na o ji maka ego were lụọ agadi nwoke, ka a ga-asị na ọ bụrụ na o tụrụ ụdị ohere ahụ na ama mme ya ma tinye jara. Ọkwa sị na o were onye tinyere ihe ụtọ n'ọnụ ka ọ gbọfe ya. Mba, ọkwa sị na ihe dị mma n'anya agbara ya bụ na mmechi ndị Igbo kwuru okwu sị na ahụzi mkpa ahụ ogologo imi ya, ndị gụrụ ego sị na ahụzi mkpa n'isi ego. Ya bụ ụmụnne m, sị n'okwu ndị a m kwuru, unu esonyela nkwenye n'iji maka ego lụọ di na nwunye ka mma karịa iji maka ịhụnanya. Ndewo.
0: Ndewo. Anyị ga-akpọlite onye nke mbụ na ndị mgbagha ka ọ bịa chịkọta ya.
17: Onye isi oche, ị meela maka ohere ọma ị nyere m iji chịkọta okwu. Ọkwa sị na Chukwu kwuru sị na ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya. Ego, mgbe ego dị n'ezinụlọ nwoke ma n'ịhụnanya adịghị, nwoke ahụ nwere ike were ego o kwesịrị iji na-eleta nwunye ya wee na-eleta nwaanyị ọzọ nọ n'ilo, maka na o nweghị ịhụnanya n'ebe nwunye ya nọ. Mgbe nke a na-eme, nwaanyị ahụ ebido gbaba n'ilo, nsogbu adị n'ezinụlọ ahụ, o nweghịzi ebe udo ama ndịzi n'ezinụlọ ahụ. Ndị be anyị, amaala m esinekwu ndị a nyere unu n'ikwu n'elisi okwu m, nnu esonyela nkweta na iji maka ịhụnanya were lụọ di na nwunye ka mma karịa iji ego. Ndewo.
0: Ndewo. Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, daalụ n'ohinne. Ọha na eze na-ege anyị ntị, tupu anyị anụ mpụtara asọmpi egwuregwu a, ka anyị yọrọtụ n'onwe obere nkwa ebe a.